0: Aronglu, sumat yang mren sha, si krong mren sha, gamaka mren sha re, krangpon mitrasan ngangang shot na ku, rangkang kratwa. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha re, mitrasan shengang shkang lai lam go. Amyosha shkuni a, mpot akyu ara lam, shengkop ay, nanan ra ang ay pishon lam re. Zhonghua amyosha ni, krangpon ngay sha re, mitrasan ngangang shot kratwa na, mongdan shpon ntan lam tie. Amyosha mi krum lam phe shengang shkang lu ay, mi jasat pung ku gulu rye. Amyosha shku rao mongdan siliwo ni lam tie, pong sheng ra jim grin lam phe shengkop ka jang she. Amyomyo rye krim gram sa, teng kyang mi jasat shinyan shangwa ay lam phe, adyomu ay ku nung kap gao lu na. Amyosha shku mongjeng shani a ngangwi nga byo ay mi basa lam, teng yang shi tup lu. Amyosha shku ni a mpot adyu a ra lam phe glosh bintat lu, shengkop kratwa lu, zengka shot la lu ay. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha re mi jasat go, Zhonghua amyosha kakam lam shpay la yang, nanan ra ang ay pishon lam re. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha re mi jasat shengang shkang lu yang she, Zhonghua amyosha kakam lam shpay mong galo ay lam ta. Amyosha shengwang kan binje ay krimagran lam, do kan lam ni phe adyomu ay ku yanlejang la lu. Ba di tiet mongdan omja zeng ka jan, adyan na na jimra simsa lu na lam ta, achang ay mitrasat ku amang kamdon lu ay. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha re mitrasat gu, rab ra, mikrum, shita dao grum kan, kao ra ay pong sheng ram sa, amyosha mjimakai lam ta na. Nanan ra ang ay pishon lam rye. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha rye mi jasat shengang shkang kratwa jang shi. Amyosha shgu Zhonghua amyosha rye ngway mi jay lam, rin kam lam shwa kratwa lu ay majo. Antie mongdan amyosha majimakai lam zengka jat mo a mi jasat mpot shengang shkang lu na. Zhonghua amyosha ni rin kam kan ay mi grau zo, ngun grau gichin lu na gamaka mren sha rye. Krangpon phe tushmo kratna lu ay. Zhonghua amyosha krangpon ngay sha re mi jasat shengang shkang, shwa kratna ay lam go. Ba di a amyosha mo bong ni panchlet krangman nan go na, nan nan ra ang ay pishon lam re. Pralutok lakle lam go kan, bong ay yong lam shijat jat na ku, amyosha mo bong ni she lan na. Bong ay lam tie she kan ay lam phe, paga shitiang lam nga, shibon tan lam nga. Amyosha maka athi shra miya maka nga ay ku gulo kratwa jang shi. Praluto nnan, ba di a amyosha mobong li phe, grau gaja, grau simani ay ku ay grangre gulo kratwa lu ay nga ay.
1: Yunnan sen shpoy sumla krush pradab. Zhengpo ga ku mukom ngui shpoy nga ga ay.
2: Yunnan sen shpoy sumla krush pradab.
3: จึงพอกาคูมคมงวยสปอยงากาไอสิกัมดันงาไอคบนัวพุนาวนี่คัมจางามนี่มคมงวยสปอยเตียนไปดูไรยะลูเตมคมงวยนี่จอมตัดลากาสิญิงนันไรใส่

sa anak nga fukhika tu ko lom ming yo ta ka pote da bi aji ma ja ve se de ma phe bi yo chri zi ni hi len chi ko ko la sha u pu ni pa la da ma te da ve ina ming ge te da ve shuo de ba ga shuo mo hai xi mo hui zhe

Li su nye hi ga chi chi, li su nye mu na sa sa, li su cu shi za ka ni, wan za wan du he sa wa. Amu nye li su nye hi belu mu guan ma na lu le.